Magandang hapon sa lahat-lahat. Kumusta po kayo? Muli, suma sa inyo ang Halo-Halo Espesyal. Hatid sa inyo ng Ethnic Radio Filipino Incorporated Broadcasting dito sa No. 10 Byron Place, Adelaide. 103.1 MHz sa inyong radio dial. Inyo pong makakasama ngayong hapon, Rose Howland. Buwan ng Mayo. Para sa mga nanay, para kay ima, para kay mama, at sa lahat ng tumatayong ina sa mga kabataan. At ang aking unang awit ay handog ko para sa inyo, mga nanay, mga mama, mula kay Charisse Pempenko.

0: Mga balita mula sa Pilipinas, hatid sa inyo ng Radyo Pilipino at ng 5EBI-FM. Mula sa Maynila, galing kay Isko Francisco. Senado, tinangkang lusubin ng armadong grupo. May armadong grupo gustong pumasok sa Senado mula GSIS building gamit ang fire exit. Una o manong nagpaputok ang mga armado na pinaghihinalaang tauhan ng NBI ayon sa ulat ng DZBB subject for confirmation kung NBI ba talaga. Mga Philippine Marines at PNP to the rescue sa Senate Sergeant at Arms laban sa grupong nagpaputok. Alas 9:15 ng gabi, itinanggi ni NBI Director Matibag na hindi tauhan ng NBI ang pumasok. Bakit daw sila pagbintangan? Gusto niya magkaroon ng investigasyon dito. At pagkatapos dumating si DILG Secretary John Vic Rimulya at hepe ng NCRPO para i-secure ang Senate building. Hindi para hulihin si Bato. Ito naman ang isang pahayag ni Senator Amy Marcos, nakakatandang kapatid ng Presidente Ferdinand Marcos Jr., lalong kilalang BBM.
1: So, ang nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa LEGI, sa opisina namin, sina Senator Cachalian at Senator Subiri, nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene kaagad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinedelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Anong kami, mahinahon na nagkakaupos, pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila? Kaya ako nagtataka, ang balita, si Senator Lore, nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kaming iwanan. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may nakakaalam, meron ding naiwan, katulad namin, dun sa putukan, sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nagutos na lusubin ng Senado na may apat na nakakaalam? Ngunit kami, walang kamalay-malay.
2: Ma'am, nasaan kayong nagkaputukan? Dinig nyo?
1: Ang lakas-lakas. Nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, takbukaway ako ha. Fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas at ang lapit. Papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, tinaharang na yung mga pinto at nakakalapit na yung mga NDI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Ba't naman isi-siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, ma-aresto si Senator Bato? Dapat sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours may TR.
0: Inyong napakinggan si Senator Amy Marcos nung ginawang siege kagabi at tinawag niyang Senate siege. Samantala, matinding puna at pagkabigo ang ibinuhos ng kilalang blogger na si Mark Anthony Lopez. Sa pamahalaan ngayon, matapos niyang makitang tila mas inuuna pa ng mga mambabatas ang usapin ng impeachment kaysa matinding paghihirap na dinaranas ng milyon-milyong Pilipino dahil sa taas ng presyo ng bilihin at iba pang krisis. Ayon sa kanya, habang kumakayod at nagugutom ang taong bayan, abala ang mga nasa kapangyarihan sa mga usaping politikal at pagtutunggali sa halip na solusyonan ang mga problema na direktang nakakaapekto sa kabuhayan. Samantala din, ayon kay Senator Amy Marcos, balikan natin si Amy, may pera ang kapalit ng boto to impeach Vice President Sara Duterte. At ito ang mga package, sabi niya, incentive package for congressmen. Una, 5 million pesos in cash. Pangalawa, 3 million pesos in additional maintenance and other operating expenses or MOOE kada buwan. Pangatlo, 150 million pesos worth of government projects. Patuloy pa rin ang ating balita ngayong hapon dito sa Halo-Halo Espesyal. Mula sa PDP laban, kinustyon ni Attorney Isabelito o Israelito Turion kung bakit hawak ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang isang pribadong mamamayan at hindi opisyal ng gobyerno ang ICC warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Bakit anya magkakaroon ng ICC warrant o kopya ng ICC warrant ang isang sibilyang Pilipino? Tapos siya pa ang aaresto sa isang incumbent senator. Manila Bulletin, at babasahin ko sa Ingles. Senator Rodante Marcoleta moves that Senator Ronald Bato de la Rosa be placed under the Senate's protective custody until he is able to exhaust legal remedies to protect himself. Senate President Alan Peter Cayetano says that consistent with past practices, Senator Bato will enjoy the protection of the law and the protection of the Senate in accordance with its rules and with Philippine laws. Ngayon, ang sitting Senate President Alan C. Peter Cayetano ay may eksplanasyon tungkol sa nangyari. Pakinggan natin.
3: Ito lang yung kay Senator Bato. Lahat ay gustong pumasok siya. Gusto ni Senator Bato pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Gusto ng minority pumasok siya. Gusto ng majority pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. So katulad ngayon po, pumasyal po kayo dito sa Taguig. Kahit anong tapang niyo po bilang media, kung credible yung threat na pag pumunta kayo dito, kukunin kayo, dadaling kayo sa Hague, pupunta ba kayo dito? Kung gusto niyo man pumunta, yung editor niyo mismo magsasabi, huwag kayong pumunta kasi pwede naman kayong mag-interview sa ibang lugar. So it is not by desire of Senator Bato na huwag siyang pumasok. So that's the difference. So kung may hindi pumupunta for another reason, inunang negosyo, tinatamad. Pero pagka may rason, di ba, may sakit, o kaya on official business, in this case, may threat eh. So nagkaroon ng isang paglilinaw ang DOJ noon, but with all due respect, lalong lumabo. Kasi ang sinabi ng DOJ noon, ay may karapatan siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero in a nutshell, pinaraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arestuhin na lang siya, tapos ipadala na siya doon. And then nag-announce yung ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon, huwes lang, judge lang, ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yun. Yun ang stand namin. Walang makapag-assure kay Senator Bato eh. So I talked to someone very close to him. Ang sabi, simple lang sir, ma-assure lang kami ng Philippine government na may day in court siya dito. Kahit arestuin siya dito sa Pilipinas. Pwedeng sasabihin, pwede siyang kunin tapos ipadala lang sa ibang bansa. Ay maninindigan siya.
4: So the threat,
3: diba,
4: is the arrest, Senator?
3: Yes, I mean, that's from the start naman, di ba? Kasi nilabas nila na may warrant tapos may ganun, di ba? So I'm not judging what's right or wrong. I'm just giving you human nature. Di ba? Human nature. Kahit ang Secret Service, pag tingin nila may threat sa presidente, sa vice president, hindi nila papupuntahin doon. di ba? So hindi po voluntary ang pag-absent ni Senator Bato. Gustong-gusto niya po pumasok sa session. Let me clarify one more thing. Sabi nung iba hindi siya nagtatrabaho. Magkaiba po

0: that, but that doesn't mean we're not working. Ganun din kay Senator Bato. Fully functional yung staff niya, yung mga memo sa kanya, mga filing nila, magpo-monitor tuloy-tuloy. Again, do I want him to attend? Yes. I think he also wants to attend. Namimiss na niya yung trabaho niya sa Senate mismo. Kaya lang kung ang kapalit naman doon, pagtuntong niya doon, bigla siyang aresto, bigla siyang isakay sa aeroplano at ilipad sa Hague, 'di ba? Ilalaban niya yung karapatan niya.
1: So walang reason para i-dismantle yung office at hindi siya pasweldohin na.
0: Eh kung ganoon, eh de para mong sinabing i-threaten mo na rin yung 23, 'di ba? Dapat yun ang baliktad eh. Bakit ang tinitingnan natin yung may threat? Bakit hindi mapanindigan ng gobyerno, Senator Bato, nasa Pilipinas ka, may korte dito, safe ka. Pumasok ka, walang kikidnap sa iyo. O hindi siya ma-assure ng ganoon eh. Tuwing ko lang yung
2: inyong napakinggan si Senator at Senate President Alan Peter Cayetano. Inyong pong napakinggan ang mga balita ngayong hapong ito, hatid sa inyo ng Radyo Pilipino at ng 5EBI-FM. Inyong tagapagbalita, Rose Howland.

Ipong napakinggan si Itang Nua o ang grupong Itang Nua sa kanilang Mindanao, the Land of Promise. Masyadong bias ako mga kaibigan, taga Mindanao po ako. Siya nga pala, doesn't matter kung saan po kayo galing, tayo po ay Pilipino. At ang susunod, bisita natin dito, kamakailan, ano po, nung last sa Friday ba dumating? So, mula kay Nonoy Zuniga, ang kanyang awit, kumusta kayo?

0: مستقر.
1: Kumusta po kayo mga kaibigan? Mula po yun kay Nonoy Zuniga at mula rin sa inyong lingkod, Rose Howland. At ang susunod mula sa Hopeful Horizons, Kapal ng Mukha

Inyong napakinggan ang Hopeful Horizons sa kanilang Kapal ng Mukha. Siya nga pala, ulitin natin yung ating pong panawagan o yung community announcements. Ano po? Ang Society of Filipino Engineers in Australia Incorporated or SFEA will assist or tutulong sila at susuporta sa mga Pilipinos na kumukuha ng engineering courses. At hindi lamang po yun, kundi sa paghahanap ng trabaho o employment. Kontakin si Arvin Jess Layug. Mobile number 040-317-3560. At ang Filipino Association of South Australia Incorporated will celebrate its 50 years in existence, ano po, dyan sa Adelaide Pavilion, Veal Gardens, South Terrace, Peacock Road. At ito po ay isang dinner dance at sa Saturday, 27th of June, 2026. Ang Mother of the Year naman, Post Mother of the Year ng Santo Niño de Filipinas Incorporated, nang imbita sa lahat-lahat sa kanilang Post Mother of the Year 2026 Dinner Dance June 6, Sabado, dyan po sa Cyprus Community of South Australia Incorporated, 6 to 8 Bar Powell Street, Welland. It's a 3-course meal at may kasama pong inumin, ano po. Oh, sa lahat-lahat po yan. At kuhaubo po kayo sa mga pagkaing Pinoy. May Pinoy grocery sa Shop 531 Manura Green Acres. Susunod na awitin, bibigay ko sa inyo ang mura kay Freddie Aguilar.

po mga kaibigan para tayo po'y mamamaalam. At inyong napakinggan ang Halo-Halo Espesyal, isang oras na programang hatid ng Ethnic Radio Filipino Incorporated at ng 5EBI-FM. Ito si Rose Howland. Salamat po sa inyong pakikinig at mabuhay!